0: sai kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tuna ti sai tru to goda gumna apipi ko pin gbo pa boraya na na che bo baba nga anya bo
1: o ngola adam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba che kenga e che kenga ri ka ka to tani ti ye ka ri ba me pa te ga ri do ka jo de tana me ya sa ta de ni na me u tamuran de buri e to mi ya ya kwa mbo cha dan ni babo to da ku tana me ya ku ja ba che ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga ba pa to da jan da pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te bi ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti da ku ta mu be ni karabu tan ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ga to wa kwari duwa ti ya ti ti da bo ti te ni bo ni bu ka ni duwa ti mi ya ga ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ga di duwa mo mo ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piku ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ta ku ba a duwa ra mi ya ga do ta wa ra pi mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka da do ni ko ti mi ni si ye wo ni oni do pa na de do la ko ta do
2: ko buga to go bu foka madere nan mi minna bada oran di da na bada bada har na mundu mundi bam bor be bad bagi di kang ragar dirna wele ragi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi kida go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santral plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngal numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawona mimna kam san kani kam kwa wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba birbina kalan kene binu bisal da bana bawona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu to bambata mimna kaymadi yuko kayta wule be ibe mini ditin bo onata mimna mundu bana man to toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asugo ni da na megu dum nana hatun bebe sana ta bin getu yo
3: dancer on the beat.

0: Daga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tin ne bikla kale gungo ganci manyanya daga gobe mu la totugo daba anyi muriye yafi uku ila basabaka rutugo gindarira ne yakutu buriya kwete ulutule kicece kicece eni yoro ku basabu uku pukonule yo uku ila basabaka ya san watabo yi katasa senke ulafu tufake sana ke primata telu juba temu ni kururu juba temu ne juba woto pram bila sabu uwi ke atapa me anake menek lengke pulo purwar bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tili ricevye menek lengke pulo mata mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabile le sabu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le melek bunke tubo we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena farwe kula iri la wele me buru buru.

0: Atau gue bufoka, madira nan mi mina bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambuan be bar bagi dekang rakar dirna, gule rak di torg mina be ida mugu bindin na runi irin kere ini rund, lega mata harne na bara har wuli mundi iba sonto mumurim, nugri mi log talb kira gula kirin ana apa sabi lika taka kirin aninde bindin dan, tepat san saban santra plato pada nan martin pada, redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun, bawa nan mi mina bar tua daki ya kawirana kasur wule wadu gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wadu banda ora hidri bawo na mimina kapsan kani kapam wule wadu kwami kalbana hongni janu be busan dogru ko kunyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kene bin busan da bana bawo na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mina kaimadi yiko kaita wule be ibe mini titim bo na tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamisi asugo ni de banla me dugna na tun bi sa na bi dugge
1: aha togwana chem yul sa ke bang ma ke tin na dubwa na nyai ke kam kan ne kan ko kon na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam sa ko kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar Lili mo sawo kan jamo potbina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma de sa kara atan pon na grand lomé atan po blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yulun gobna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngwa pa bora ya na che bo bo ba nga ya anya bo

0: buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundu mundi ban bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mu rim nogri mi log tal ki de kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau pan na martin padin redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawo na mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawo na mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin bisan da bana bawo na do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dugna na hatun be be sana tibin getu yu
1: o ngwala adam marwa to go kwa ni taba mo de ke ya tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka to tani ti ye ka ga me fa de ga do ka jo de tana me ya ta de teni na me u tamulan duru ya to mi ya ya kwa mbu ta dan ni babo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta fi ta ni na ni kwa ye ni ga fi ta la de ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga baba to da jan na pa mu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to de mu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye mu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye fi ta la ku na kwa ye ni ta ti da ku ta mu de ni karabu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mu ya ga atwa kwa ndu ati yaa ti ga bodi teni ri boyi ku kan ndu ati mi ga baje ba ke biya ka kaina me be ni bodi ga di wa mo mam ku na me yaa ti ga ni bodi ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na me yaa ku ba a du wala mi ga do ka wala ku mo mo da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do kwa na de do la ko ta ni ba
2: aha to kwa na chem ni yul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka ko kona na sa ke blan yar na pa fam le boka blan yar ngai njam so kan jam mo pota bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pota bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yulung gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trte ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trto ko da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo bo ga anya bo

emi omo togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko hinuna nesa nokano tala ay ko hinuna nesa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate ta.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asokweto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun ene wa kan an mba dire fun ene bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okman juni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran di da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi di kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi kida wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban santrak plato pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu to bambata mi na kai mali yiko kai ta wule be be mi titin bona tin bingna mundu bana man to toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to kun an kamini si asu ni da kwalla me dugna na hatun.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kabkanne. Kan kokona na sake blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan jam opot bina wi ke puini na, yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon sokode atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sawo kan jam opot bina wi mon kone lu, yoti sa wi mon salade. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yulung gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple tuna ti sa trete go da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon

tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu de hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatan mata so

0: Temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di lawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wabifo, wa sobore, dekeba wa atakada wa batewe. Dena na iso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboro poni, yinsa alameri, wabida perenti, ni fiva wa ewe, kipere tuwa tinibiti. Soboro, ni peredi, ni fiva.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sake blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bena wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bena wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do baba ka fala ban ka tade ke do na do baba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba po a bora ya na che bo baba nga ya anya bo.

0: te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nya re ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola ne ye o fale ketai te ke ule fekara menek lengke kulo mulo me mumuye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mulek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru de abai mena farwe ola ye da we bi puru puru ya ko lu bona
1: jemine ai sorchela sorchela no mo mu
2: I'm coming back to Saturday.

0: 어물이 심오 베베 물리 우아도 심오프리에
1: Tartata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ai kun huna nisa no kanu tala ai kun huna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ai kun nil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ayo ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak baga ka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko ngata kara na wara wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewa na wajar watena wawasa takuti tete merta wali kasuta nuwapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina okorota minister nampa nyalo lafia awarta na wumpata mbata somi.

Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile un ene na ko gbuwan.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kam kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga terne ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple to na ti sa trete go da kom na apipi ko kwen ba pa bora ya na cha bo ba nga ya anya bo

0: Tene kpi kala ka le gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to go gen de re re ne ye ku tu bo bia pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble se bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tele ri chevie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke flak fwebi kwe bukunde ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru de abai mena parwe la yiri la we le
1: puro aha to go na chim ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko kona sa ke blan yan na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yo te sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atem problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yo te sa wi mo ko salade na ma na sa kara atem pon na grand lomé atem problem yar yul ba sa ga na cha na chula ga bina le ke na da ka blatin na do gba ya na cha ni le jo ngam ya bina na tin yul ngob na kan ya nama ba jala ma katrna kanam ma ka na duwa ba ka fala ban ka tade ka do na duwa pour kinye koma sa ke ne traite ka tang ma ko mo kinya fiba a simple tuna ti sa tre to go da kom na apipi ka pengba pa boraya na na che

0: for my country.
1: Then ni pikala kale ngungku genci ma nyi nyare ke ku bomo le tu tu ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re tu ku gendere re ne yo ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che che che ni yo ro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra prang ble sebu ukui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukui sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wesa uluru de abai mena paru we da yiri da we ni kuru
2: aha to go na chem ni yul sa ke ban ma ke tin na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko kon na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bna wi ke pini na yot sa yu pini ni dal kan san ke dapon so ko de atapa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha ni le jo ngbam ya bna na tina yulun go bna kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naadubwa kwa kafalaban kitade. Kado naadubwa kwa kinye koma sen kene trete katika mwaka mwamu kinya fiba asempo. Tumati sen tere togo da kwa mna apipika kwa mba pwa buraya na ache bwa benga ya anyapwa.
3: Tungwa jama ikaso ikamanya netuwa oboe japa wakpeti wente punuwa alafye. Insa iwi ya poti ye tinyibibi bobungiti soboro mbaba pe inyoye. Biji ndiche diche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna ae lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba dewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva